kuti singa ele kufike sikhotho siyakhuleka oyemaya oshun sikhuleke mbuja.

bathi sadaba ukuhlangena lapho umvele kuqala vela khona zinhlahla ezinkulu siyakhuleka amaqhawe namaqhawekazi manxusa semkhathini siyakhuleka.